0: akɔhoma na so ya seven favorite food a na ne kɔndɔ ne no ma tro otimi nidi wonya amuzu bitters twa akɔtwetwa pitage na ba medre na wontimi ni no obedi akaboni kama amuzu bitters eye nsa ehwamu ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa inuya na edi ahyen sɛ ne nua emma nipa ho dene ma insechi how setipaye uhubi Isabrechi house we mwai ha menya hangover no mi hubi gweya insa mia mika kudro so a minu kudro so a menu mwa ha bi ani akire de otie mia onu bites bia mwa no dana won se na twa muzu bites na yede beba obe bi otie mia owo menstrual pains obu ni se obrepa no onum amuzu bites Amuzu bites me sebo su me suwa bekwa fichire kama kama kama kama kama se duduo pa no peltu dia no aba santasi apampetia santasi apampetia na wa frena na ma 0247776743 0247776743 Amuzu bites
1: ekoye